ara mi olufẹ mo ma ki yin o oruko mi ni woli rotimi ile sọmi baba sioni ile sọmi mo wa fe suri fun yin bayi mo pase ni oruko jesu christi ti nasareti gbogbo ti a pe ni oke isoro ni waju re ni waju omo re ni oruko jesu yo di petele gbo o gbogbo ti a pe ni ogun idamu gbo afefe lodumari ko fe won lo ni oruko jesu christi afefe olodumari mo ni ko ma fe won lo loni ti se ojo ti olorun ti da wipe o ri itusile gbo wipe o ri idande wipe o si ri ona abayo je mo ti enubo je jesu mo gbadua fun e fun omo re wipe bi aye ba doyi ka e apa won o ki yo ka e bi aye ba doyi ka e apa won o ni ka o bi aye ba doyi ka omo re apa yo ni ka omo re bi elemi okukun ba doyi ka omo re apa won o ma ni ka omo re bi alagbara ile oko re bi won ba doyi ka e ni oruko jesu apa won o ni ka e egbo eyin eniyan se bi won ran 50 ogun ninu wa won ba won ran 50 ogun oba lo ran 50 ogun pe ki won lo ba woli elija sugbon gba tan de be nko elija gbe oju re soke oni bi emi ba nse iranse olorun je ki lo ki o sokale lati orun ki o jo 50 ogun ati olori won ina sokale lese kese o si jo won ran je ti o ba ri be mo gbadua fun gbogbo eda laye to lori ofe lati se ami kan faya kan egbo bi oluwa mi ti wi anise niwon ba igba ti apa odidi 50 ogun ati olori won bi won ti po tohun apa won o ka woli elija nje ti o ba ri be ogun dile oko ton ba doyi ka e apa won ni ka e ogun dile iyawo ogun dile ana ton ba doyi ka e bo ipa won ni ka e mo gbadua ogun adugbo ogun ibi ise ogun dile baba ogun dile iya bi won ba doyi ka e loruko jesu ipa won ni ka e bo o di asegun lori oja re di asegun lori ise re di asegun ninu ile re di asegun okan re bale agbara toto segun asiko yi tipa okukun ki ka agbara lati orun wa ti eniyan fi segun asiko yi orun gbe wo e bu adua jesu oluwa wa abe ara mi olufe gbogbo eyi ti e n pe nipa ti isoji idiroko mo ki yo oko ya de bale ni oruko jesu now egba ikede yi gbogbo eyin eniyan olorun isoji ti diroko yen ati susi on the 15 tori di to fi ribe o na ni wepe ngba ta de di roko ati mu date yen o ti le losu kan sugbon won soro nbe won de wepe ododun no ma nsoro yen mo de ti ma ngbo o de ti sele ri ti awon oni church ati oloro to ma nfa ija ni diroko sugbon ni asiko ti wa iru e ogbodo sele bibeli so pe ebukun ni fun omodo na to fi ogbon se ise iriju re now mo ki gbogbo awon agbagba ilu ati ara ilu ni diroko oju oni ti yin alafia ati ijoba atunsu siwaju awon na ti soro pe bi awon ba se tan ti soji bere pe ajo ma se na ni ko si wahala so emi o fe ja mi si fe wahala so on the 15 osu kesan yi na

bimi nijero omo bapa osi bapa otun ole omo yaya osogun yaga yaga eh o omo beloko sobi gbo ah ki beru eh ni tidile iya mi oni omo ogun wa omo ogun wo omo ayiloku yinbo ogun omo agbele modi oro eh omo ni le kekere ajeje gbodo wose ni ba ajeje ko ba wose ni ba denebora so sugbon ni asiko ti wa yi agbodo je ki alaafia ko se kini o ko joba ko ma si wahala nilu tori e gan l'olorun se ran wa so adupe o lowo gbogbo eyin ara ilu agbagba ilu ijoye ilu aki otun aki osi aki gbogbo yin ki olorun oba ko wa pelu yin jesu oluwa wa amen so nitori di eyi isoju ti lusada iyen na ti su siwaju tori a ma pari isoji diroko ka to wa bere ti ibe yen adura mi ni wipe nigbati abade silusada eyin olorun inu yin yo si dun loruko jesu anu olorun iyanu re koni fiyin sile jesu oluwa wa ami ni ojo tuesday oluwa fun mi ni samu meta ta ma fi gbadua angeli osu kesan o fe fowo kan e o si fe bi aye re wo so e mura sile nibo ni ni suru lere fuja street community o to wa nbe e le gba randu avenue wole e le gba ki loruko en je e le gba bensi bus stop e le gba be wole mo wa be yin pe ke ma binu mi ti fun yin ni ororo osu to lo se wa ri ti osu yi ni ojo tuesday gbogbo eyin ara suru lere e gba ororo ofe te ma ngba yen free ni awon nkan to nse ko lo dede gbo ile oko e n to ri nbe ko te lorun o lakojo papa iwo to fe travel out target pe ko sha le bo si come and receive this anointing oil is for you so loruko jesu iwo ni irin ajo re o ma won e yo si pe o jesu oluwa wa amen ara mi lufe mo gbagbe eyin ara orile orile gomu nkankan e lo si doyin e wo moto shita under bridge lojo tuesday be lati fe pe orori ofe then te ba de fuja shita under bridge e le lo si fuja street community o to wa nbe bakan na eyin ti mo se nkankan eyin ti oju elegba e ri moto to lo si fuja street direct e ba so pe community o to wa nbe ago mejo aro si ago mejila bakan na ni ojo Wednesday lose ta mu yi ipade wa ni efo ilogbo elegba town hall te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si ilogbo elegba town hall ibe lati fe pin domi fun awon opo ati awon agbalagba ati eyin ti ko ri ounje meta je ni ojumo ni ojo Wednesday loruko jesu yo dara fun yin bakan na e mo gbagbe ni ojo Friday ose yi on the 11 oni ipade mushin ta ti fe pe mantu ti a ti fe se ami ororo a fe ta mi ororo sori awon eyan ami ororo osu kesan to ba tin kan ori e o si dide oni o da ororo si mi ni ori ago mi se kun akun sile nibo ni mushin eyin ara aburu abulegba eyin ara gege gbogbo yin pata osodi te ba de mushin ele lo si onile gogoro bus stop e tete de o te ba ti de ma foruko sile fun mantu yen tori ona re yo la ni odun yi ona mo re yo se la kankan ja pade nbe so e ba ti donile gogoro yen ele lo si Tadeyo street number 27 o kebere idera cinema o gbekede agbina mimi yo simi yo dara fun yin ago meje aro si ago mewa abo ni o se wa ri ori oke odo wa to wa ni ilu ijotun ni ori oke mole alaye ni second Friday yen na iso uru wa nbe ibe gangan lati fe pe mantu agbara mantu yen olorun o koja be te ba ti doko afo bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si ijotun junction te ba de joti junction yen e bere ori oke imole alaye ibe lo ti fe waye isoro ni agome.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo ki e ku ojumo iroyin ni ku ti wa yi. La mo afun yin lati ikanni Adaba FM 88.9 akore ile ilaramo kinawa. Ta tin gun satagun. Opeyemi jo danu ninu isajina egbe koko to wa ninu iroyin na. Ajo Seraf lo ti pe fun iwadi finifini lori bilionu 82 naira iyi ti won ni opura ni ile ise to ni soro omoniyan igbe awon akeko ni won ti kegba jare lori awon ogun loro ati onje ile itojo ti lo lori e Zelensky lo ti se ipade pelu awon soju Trump gege bi akitiyan ti nlo lowo lati yanju ogun to wa laarin orilede Russia ati orilede Ukraine.
2: Rupale Adaba FM lanbo
1: iroyin naa ri lekunrere. Ajo Seraf lo ti ro Aare Bola Ahmed Tinubu ko pase fun ile ise to rin si oro omoniyan ati amojuto adinku baala lori ise ohun osi lorilede Nigeria ki won so bi won se na owo eyi to to bi bilionu 82 naira to je owo ilu. Ajo Seraf ohun ni won fi esun kan ninu atejade kan eleyi to je agbeta ti en to je agbejo en to je olusiro wagba lolede Nigeria ti won fita. Ajo Seraf lo wa ro are ko pase fun awon ti oje alase toro kan lati bojuwo oro na pelu bi won se ti na owo ohun lodun 2023. Bakan na ni ajo ohun ni won fe ki won daruko awon to je anfani owo ohun awon ti won san fun gan ati lekunrere iwe eleyi ti won fi na owo na fun akoyawo. Joy Bera Christian Center ni won ti fi ipago olododun won todun 2026 ni won ti fi sun oro yiyanju ipenija eyi to n koju awon opo ati awon omo alaini ya lawujo. Ipago ohun lo waye nilu Akure nibi ti ogunlogo awon opo ati awon to je omo alaini ya kaakiri orilede Nigeria ti won ti kopa. Ipago olododun ohun lo fun won ni anfani lati ibojuwo awon ipenija eyi to n koju awon opo atawon omo alaini ya ti won si fun won ni iran won ti se eto iranwo fun won ati yanju awon ipenija naa. Eni to je olujasile ibudu ohun Pastor Ola Amuda o ni larija eto ohun fun todun yi ohun naa ni lati wo opolopo awon ipenija eyi to je pe o n koju awon opo naa. Pastor Amuda wa gboriyin fun ijoba ipinlẹ Ondo fun awon eto atileyin eyi ti won se fun awon opo ati awon nkan iranwo ti won se fun awon fun ajo naa. Eni to je asoju iko Sunshine Food Bank ni ipinlẹ Adeniyi Kayinde o naa gboriyin fun iko ohun fun bi won se ti n ba awon ti ko rowo hori bi won se ti n kan si won. Bakan na ewe o naa ni opo awon ti o je anfani eto ohun ni won soro ni ede Yoruba ti won si dupe dupe pe okun fun anfani eleyi to je pe won fun won ohun. E je ka gbo bo si wi siwaju si.
3: Ati 2005 ni mo ti n wa tori igba ti mo debi ti mo ri ajo ti o sonu ninu aye mi ti won da pada.
4: Try fun opo o je ke bi pa wa be ikan si kini ninu wa wa pe baba a da si wa won se olorun ran won lowo ile ise won o ni jona o.
5: Si oko mi tukun ni 2017 nigba ti mo sukun debi ni odun to koja tomo mi fe wo school ti ko si kankan won jade si mi 100,000 fun mi pe ki lo fi soro school omo mi
6: lojoju to ta ba ti wa sodara fun wa lowo o de se otoju
7: a wa si program a toju wa a pe elomi lara wa o le to bi 30 tabi 25 o le fun won lowo kan lo fi so o try fun wa.
1: Ewe gomina ipinle Ekiti bi odun oye banji lo je pe yo wose pada loni ti se ojo aje yo wose lenu ise re latari bi o si ti pari isimi olose meji eleyi to se ninu atijade ti oludamoran pataki fun gomina lori oro eto iroyin Yinka Oyebode to fita no ti so dimo pe anfani isimi eleyi ti gomina to se ohun o na lo wa lara eto isimi olododun eyi to ye ko gbedo se bakana laiwo ti bi o se ti wa ni isimi gomina Oyebanje oni tesiwaju lati mo se awon eto eleyi to se pataki to ni se pelu eto isijoba pelu isakoso ni ipele na gomina ni ti wa wipe yo wose pada ti ti gbaradi bayi lati bere sa keji re bakana ewe ni eto iwole pada o ni ireti wa wipe gomina yo ti yan na awon eto eleyi to je pe yo pekun mo eleyi to ti se tele pelu awon eto isijoba re iroyin ko ti wa ile ngbo lati ikanni adaba fm 88.9 akure ile ilaramo kinlawa ta tin gbohun sategun ta ba parade egbe awon akeko won ke gbajare lori awon onje ati ogun ile itojo ti lo lori apada bo eku kale
8: egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
9: aba aju ku ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
1: ekaabo para lati oke lohun fe kun rere iroyin le kan si wa lori itakun ayelujara www.adaba889.fm iroyin te si waju olori ilegbimo asofin awon to je akeko nile nigeria ni won ti kegba jari bayi lori awon ogun ati onje ti ojo ti lo lori atawon nkan mi ti won ni ko bara sore ti won ta kaakiri orilede nigeria awon akeko ohun papa julo lo je pe won kominu lori tita awon nkan ohun loja ati leruna to fi mo awon ibi ti won tin ta papa julo ti won tun gbe sori itakun ayelujara lati mo ta lori ero ayelujara ninu ati jade ti en to je are gbe awon akeko ohun ni ilegbimo asofin yi ni Moses Onya ti ofita lo ti pe fun igbese akin to lagbara lati le dabobo awon ti ohun ra nkan na Minister foro eto eko nile yi Tunji Alausa lo ti se kilo fun awon kongila to gba ise akanse ibudo ikowe pamo sika ni orilede Nigeria wipe ki won ma fi oro na ki won ma fi se ohun ki won ma fi fale rara mo Alausa no so oro yi ti mo wipe ti won ba fi oro na ti won fi ise na fale ti won o si pari e lasiko ti won fi enu ko si ani ijiya to ye ohun na ni won le fi jeun ati wipe won le tun fi ofin de won Minister ohun ko se wa se ikilo na nilu Abuja nigbati o n se ipade pelu awon agbasese eleyi to je pe won gba ise akanse ibudo ikowe pamo sika ni orilede Nigeria ohun oni ijoba apapo orilede yi no ti gbaradi lati pese awon nkan ti won nilo atowo gan fun ise akanse ohun sugbon ti won ni won gbodo ko akoyawo ki won si ri ise owo eleyi ti won wa fun won nile okiri are orilede Ukraine yi ni Volodymyr Zelensky lo ti se ipade pelu awon iko to je ti are orilede America Donald Trump yi ni Stephen Witkoff ati Jared Kushner lasiko abewo akoko re iye ti o je pe won se lati gba ti orilede Ukraine ati orilede Russia ti won ti bere si John Lockheed pe Zelensky o no je pe o ki awon iko asoju na mejeji kabo ni Kiev legba olulu ilese eleto abo ni orilede ohun nibi ti awon iko omo iko orilede Russia ti won ti ju ado lori si lojo jimo ile itokoja ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ló jẹ́ pé àgbo wọn fẹ̀yìn rìn padà lánàá tí wọ́n sì fi ìyà tí wọ́n fi jẹ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea nínú ìdíje eléyìí tó wáyé ní pápá ìṣeré Emirates Stadium. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ò ní ọkọ́ láǹfààní láti gba àmì ayò wọlé ní ìṣẹ́jú méjì tí ìdíje ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bí Morgan Roger bí ó ti gba àmì ayò náà tó gba wọlé. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ni àwọn náà ni wọ́n dá àmì ayò kan padà ní abala àkọ́kọ́ kó tó di pé wọ́n bọ́ sí abala kejì níbi tí wọ́n ti gbé àmì ayò míì tó sì jẹ́ àmì ayò méjì sẹyọkan. Ǹjẹ́ ibi tí àrìmọ́ rèé lórí ìròyìn kùtù àìfún ti àárọ̀ tòní Ọláyinka Òjò lólótú ìròyìn Ọ̀pẹyẹmí Jọ̀ọ́dá Numuwa sẹ́tìgbọ̀yìn iṣẹ́ ò ní òpè wa ò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run.

0: ijinle odude odukan si tun gori ate laaro yi onile mo kago kin to wole o abo ala mo kago osu mo kitomode tokunrin ta lagba nilu olodo pe ajire bi o edakun e ma fi we le orin lori gbogbo nti mo tin ba yin so oro to ba ka ni lara la di kuku jo ohun to se ba le ile to fi n ke si o si o laarin odede aya re ni obi le re pe si o si o ki lo de ba le mi eru ma die sonu leyin iya die n ke kuku kuku kuku ka kiri ko mo bi o wa ni ah ibe ni ajie no si ni simi ohun ke kakiri ile omo eni kuju omo eninu lo o mo n bi n leere lana pe ki la n reti gangan se ni ti inu re o dun loni se iru eni be le dun lola bi kini n jo eda lowo to fi n jo lele awon eda kan sa wa ti won parapo si korodo kan ti won ronu ati ma ba ise asiwaju je kini nkan to de te se mu iru idunnu wa fun gbogbo wa e wo idi o lowo be ni ko lese sugbon mo mo kini kan daju ni waju olodumare oba alawura bi oni yo je ni to kawe ateni ti o kawe olola onipo oloro talika akuse idi na ni o je wa njo ta ba si ti fi halele nlo na ti mura lo ti nbo pe o nje de awon iwo ma wa fi han pe se ba ran ni re si eyin le fun laye ke je ko se asiwaju mo ba ise ti e lo bo ba laye ba wu ko se re bo ba laye ba si wu ki won ma se re ka won na o ma se fulege fulege afi aye kiri ki won mo gbo nta won oba yi je banso tori pe gali gali eda po ni le aye ki ba dara ki ijimere wa o so igigun ko mo ba agun igi aladi tori kotan bayi nlaja ma nla mi o amudanu ni ti gire o eyin alaye ateyin alase teyin na wa ninu ipo te wa ninu ipo labe asiwaju te nje won la te yo te si to ngbeyin te nso nte ri te nso fa won ti won ja wa logun ero re o eyin otoku ri ilu o ya etiti wa woro ko fi sada kojo to tenu bepo kotan laja nla mi o amudanu ni ti gere o ijimere yin ko so gigun ko ma ba agun gi aladi o nayan ti ba si nayan ko ma asora ko ma ba na mo ba o asiwaju kuro leni ta yo atori si o eto oselu oyeye keyeke je yin lo se ni ke muwe ohun ati takada ke lo gbase bawo la ti se bawo la se nse e je nsare ran yin leti kini kan gba ti mo fe lo igba ti igba keji are ana to n pelu baba ayabo ti won jo nse ti baba ayabo n gbowo po won lo eketa ohun lo da ipo eketa re ru lati gba na lo nu ti roju tu ara re asiwaju wa je ko ye pe so o fe lo ni o pada sinu egbe ti won o si duro ti bomo niyan ti se le ise to n tin toni titi amo ngba to ya joba ara ba ti o je ki alejo gbejoko ti o je ka alejo o le duro ngba to ti mo se ibi to hun se o tun pada sinu egbe won lohun ngbo debe tan asiwaju si n fi ye pe to ba dibi ereje ni sisa o ni sare to mi sugbon ore lajo je amo to ba dibi to loselu omo eyin mi lo je se ko wa tan so ti ribi raye lati gba na eyin o ni fenu ko lodun agba kori bi joko si o ero asiwaju ko leni ta kawo de na ti okunrin lada to ba dibi ka sise o di gba kan na o tun di dede akoko yi lowuro la e seun gbogbo eyin oloriire eniyan te pawo po pe ka ma se won ni de ti ala riro
1: honorable olubunmi to ji ojo ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto

0: abara tintin abayo abara wayo ebi ashale omo lodun odo imu quarter nilo iju lo nba ridun omo won honorable Adeniyi Akindele Michael kembe yo ayo ipo cholola gomino ipinle ondo lucky ori mi so aye dati wa jeyan ni si oni ssa to the governor on community engagement central gbogbo bi lo ni eso olola gomino amore o eni yeye nle fi joye honorable Adeniyi ayanfe ilu ore mekunu olori ire to sise re asiko bayi gomino yo mo si re o se bibi ire san je wa
1: omo ajoro mo fere gidi das abu fere gidi na titi da kan te da soko mo mama lale re wewe kuti omo lale gbe kara mo ni ko mo ba gbodo jori lona omo loke fa mo eti omo lona igorogi ko wese igorogi ba te wese nibe o do pe borin
0: olori ebi ile asale adeleye oba eko akowe emos ogunyede ati alukoro ebenezer adeniyi lo nbe yo loruko bi pe oke nlaye re kindele congratulations.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati dakureku alafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujino mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su a ma wa dede eyan Amobitas clean salayu bakona Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Haba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Haba Micho ni amire
1: Atuwe lara o. Atura Haba Micho. Idanu ke tombolo. Tim pitu ay mwenye shela gwara. Atura. Ishere tu ti bera juti tele lo. Latari afi kwa mwenye roja. Ta afi mpoko lona ibalode juti tele lo. Nenye ajeki ajelu. Belo menye njere si lodi aria. Beni oma bere fwa ama la tabulala. Kusini ye fajuk penyense ni timpi alaka antigari. Inu kiku lo fin shere. Afi kwa ma ni atura nile ni bu goiba. Atura Haba Micho. Ike kan ilue kani. Koriko loti ni nurara. Amwenye roja ton shato to onje ta abaje wele wele. Sara lore lo sarajo sinu e Atura Haba Micho on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fe lago ara on safikun immunity system Atura Haba Micho ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Haba Micho adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Haba Micho Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Haba

ni fun Olorun fun oro iye ti ati gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin si ni opo yanturu olu ile ise ijowa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ijapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 10163373401 lekan si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 10163373401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo ene pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajayi 08034906542 egbo lekun si alfa ayodeji ajayi 08034906542 ene pe eda falade si ori number yi 08033500203 lekun si 08033500203 etun le pe leto ilera wa si 08034440612 08034440612 to ba ni ohun ti e fe ba mi so abi ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori number yi 07033221182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o tun

0: Are Mumusa debi lo ko temi presenter to best case ke be je oluaye ti banti. Mo kin yin pe aku sa ta wa ye. But it is your joke ge osu kesan odun 2026. Mo shede to to ni pelu oruko Olorun ati pelu atileyan awon alase ile ise yi. Onigbawo lo le to eto lo lo onigbawo mu nbo. E je kin bere eto yen bayi ko le ma lo ba se fe o lo. Oya o.
1: Kaka banti dode. Are

jide gbogbo buredi wewe seba kai kai ara meriri buredi to ga fio fio to ki to kun to fe atari ajada ku di buredi eleyi ki se ru omode o ga la buredi se tobi to we baro ni o gbe leyi o bu agoli ebere fun ti yin o buredi yi tu yato abubu ton ni omo lu abi gari sa se o gi oga la buredi jade gbogbo aye do gbe wo eyin eriyan wa o oga la buredi ba jade si gbogbo ile itaja ati lori awo lati wa gbogbo nere lati ojo thursday ose yi e ma ra ni witi witi 2000 naira gbere ni ko bere fun ti e bakan na ni bread omo lu abi si ta kakiri ile itaja ni nigeria e ma ra o bread to ki

jide gbogbo buredi wewe seba kai kai ara meriri buredi to ga fio fio to ki to kun to fe atari ajada ku di buredi eleyi ki se ru omode o ga la buredi se tobi to we baro ni o gbe leyi o wa goli ebere fun ti yi o buredi yi tu yato abubu ton ni omo lu abi gari sa se o gi oga la buredi jade gbogbo aye do gbe wo eyin eriyan wa o oga la buredi ba jade si gbogbo eleyi taja ati lori awon lati wa gbogbo nere lati ojo tosi ose yi e ma ra ni witi witi 2000 naira pere ni ko bere fun ti e bakan na ni buredi omo lu abi si nta kaakiri ile itaja ni Nigeria e ma ra o buredi to ki to fe to ga oga la buredi.

0: Thank you for being a part of today's Conquerors Half Hour. We believe you have been blessed by God. Join us same time, same station next week, Monday.
1: You can also be a part of our comprehensive and systematic study of God's Word every Wednesday by 5 p.m. at the Scepter of Power Christian Ministry Auditorium, located at plot 31 and 32, Ifelodun Community, behind Westco Estate, along Akure Ilesha Expressway, Akure. Or connect to our live services on www.mixlr.com/sepcam. You can contact us on 0803-670-9782 or 0806-2201976. God bless you.
2: Oh, number one radio.
3: Mo ki onile, mo ki alejo, ani faisan lugba. Oruko ti emi ni Babangana, ti gbogbo aye a ma pe ni Baba Kerewa, alase ati oludari Stand Action Koboko. Eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja. Kan si mi
4: ni iwaju Continental Guest House, Nepa, nilu Akure.
3: Phone number mi 08164 12 27 77. Let us see 081-64-12-27-77.
5: Kila amo Stand Action Koboko. Awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso. Oni a pe ni Stand Action Koboko. Ani ni olomi, ani oni powder. Olomo okunrin nikan soso lo sise fun o. Ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe daada. Ki agbo re ko le ma kan bi agbo. Ki e sara re ko le ma gbe daada. Abi oruko ti e ti tiri pada si boda suke suke. Ni waju ololife re. Iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni. Tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso. Aiso ti o gbogun Olorun o le fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbianju ko wa ba mi
4: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
3: Phone number mi 08164 12 27 77.
5: Eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti rekereju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi dagula
4: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
5: Ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse itoju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba eri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
3: 08164 12 27 77 081 64 12 27 77.
5: Nkan ki nkan ti o ba n se e boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se n se eyo lo se momi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi nu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba tiri pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi wo ti e ni aisan ti a pe ni arun jejije won fe se gaati e nkan ma jade ni bi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
5: Ibe ni mo wa gbogbo nkan ki nkan ti o ba n se wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o gbogbo nkan ti nkan ti o ba n se kan si mi.
3: Phone number mi 08164 12 27 77 081 64 12 27
5: sẹ́wọ̀sẹ́wọ̀ àgbo marugbo takebe òun ni àgbo tí èmi ń gbé káàkiri tí ọlọ́mọkùnrin tó máa lè dángájá tó máa lè ṣe dáadáa àbí ìpèníjà ti tiẹ̀ ó tiẹ̀ ti fà á ẹsẹ̀ rẹ ń wú ni o lè sùn dáadáa bó ṣe ń sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo orúkọ báyìí kò da ẹlòmíì tó bá lóògùn lọ́wọ́ á ṣiṣẹ́ tí oògùn bá tán á tún padà sí bó ṣe ń ṣe ni irú nǹkan báyìí kò da a ní láti ṣe àyẹ̀wò ká lè mọ irú oògùn tó máa bá ẹ lára mu tí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ kan tí ò fi ní di ọdún kan mọ́ ẹ lọ́wọ́ tí o bá wá sí ọ̀dọ̀ wa tí a bá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó nílẹ̀ a mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe o ká tó mọ oògùn tá máa fún ọ àwa kì í ṣe èyí àwa kì í ṣe ọ̀hún ìtọ́jú ọlọ́mọkùnrin nìkan ni tí ẹ bá rí ọlọ́mọbìnrin ní ọ̀dọ̀ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ̀ òun ni ó ṣe wá ìtọ́jú ọlọ́mọkùnrin nìkan ṣoṣo òun ni mò ń ṣe
4: kọ sí mi ní iwájú Continental Guest House NEPA nílùú Àkúrẹ́
6: phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164122777
7: Say after me.
8: Okay.
7: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 0816251999. Hello, Eka, let me look on your bulletin.
2: Adedeji Akinola lo nso lati Akuna Akoko.
0: Lati Akuna Akoko baba igbadura fun won. Mimo
1: Jesu Kristi.
0: Mimo
1: Michael
0: Mimo.
1: Mo gbadura. Ogun ko ton ninu aye e.
0: Amen.
1: Ogun ko ton ninu ile e.
0: Amen.
1: Ogun ko ton lori omo e.
0: Amen.
1: Mo gbadura wa ki e ko riri.
0: Amen.
1: Odun ti awa e ko to pari iwo le ri kan.
0: Amen.
1: Wa ki e congratulations.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. Elo e ka le o. Baba ki lo ko yin bulletin pe wa o.
3: Bikẹ
0: lokula kita gula vegya no. Baba.
1: Jehovah.
0: Mimo.
1: Jesu
0: Mimo. Mimo. Amen.
3: Ore
1: to soro gbagbo ni oruko Jesu ko lu ase ninu aye.
0: Amen.
1: Isele ta sele. Ko du ko to pari ti gbogbo eyan pejo po ta wa ki e congratulations ni oruko Jesu orun ko faye gba.
0: Amen.
3: Amen Jesu.
1: Ogun ta lo ti se ninu aye e ko ni gberi mo.
0: Amen.
3: Amen Jesu.
0: Amen
1: Jesu.
0: Amen.
3: Amen Jesu. Ta
1: si ruko ni je ti e.
0: Amen.
3: Amen Jesu.
1: Lara e Olorun a binu si
0: won. Amen.
3: Amen Jesu.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Lati ilu Idorin baba igbadura fun won. Mimo
1: Jesu Kristi.
0: Mimo
1: Michael Mimo.
0: Mimo
1: Olorun alagbara.
0: Kabiyesi.
1: Olorun to nbe je eni ti o le niyan. Olorun a gbe eni je.
0: Amen.
1: O ni jabo.
0: Amen.
1: Gbogbo ohun ti o n fe yin Olorun a se.
0: Amen.
1: Ponju to wa laye. Oluwakopale mo.
0: Amen.
1: Olorun ko da.
0: Amen.
1: Akoko inu fe Olorun da si oro e.
0: Amen.
1: Ko le mo ko Olorun wa leyin.
0: Amen.
1: Jesu Kristi Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. Je ka gba ipe kan si ka to ma fi yin o se lo fun tale eto ni 0816251999 Elo e ka le ki lo ko yin bulletin pe wa o. Fitila eri lati bo.
5: Lati
0: ore. Lati ore baba e gbadura fun won.
1: Jesu Kristi Michael Mimo. Mimo fitile ri wa asori ri.
0: Amen.
1: Oju emi e oni fo.
0: Amen.
1: Oju emi e oni fo.
0: Amen.
1: Aye oni fe elomi se.
0: Amen.
1: Oni somo nu.
0: Amen.
1: Won ni se didakuda.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesu oni da woli ana.
0: Amen.
1: Gbogbo to n dara tubo ma dara.
0: Amen.
1: Ebi oni pa e.
0: Amen.
1: Iya oni je.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesu ile ko anu ko ni timo e.
0: Amen.
1: Gbogbo bi to ti e focus si Olorun a si ile ko anu fo.
0: Amen.
1: A ri bi ase be.
0: Amen.
1: Gbọ́ mi káàkiri ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi ní orúkọ Jésù oníṣẹ́ ayọ̀ á jẹ́ fún gbogbo
0: yín. Amen.
1: Jésù Olúwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ní orúkọ Jésù. Ó dáa bàbá àwọn olùgbọ́ àti olùfẹ́ wa ti gbé omi sí di rédíò lálẹ́ ẹ̀ tòní ẹ fi àdúrà lédè o.
1: Jehovah.
0: Mimo.
1: Jesu Michael Mimo. Baba Tololo Olodo Oluwa sokale oya funu si yanu.
6: Eje Jesu gbogbo
1: ọrọ lọ. Jesu Jesu
6: si le gbogbo ọrọ lọ.
1: Agbara te fi gbogbo ọrọ lọ. Agbara te fi
6: gbogbo ọrọ lọ. Agbara te fi gbogbo ọrọ lọ.
0: Amen.
6: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ni oruko Jesu. Fun itoni ati adura. Lẹyin eto number baba ni ke se be ke ma pe si sugbon baba e gbadura fun mi lori phone eleyun nikan oto. E lo sodo baba ni le ijo si won. Simi loluwo olokun agbaluko arigidi akoko ke lori darapo mo won ni le ijosi ti won lola ode yi fun isele ti o waye lola ode yi atun ogo ni won pe number baba re 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 Number baba ni yen lo ko Mr. Ogunbadejo latakunpa kokote dori Mrs. Kemi Kukoyi alagba FC ban interpreter wa alagba Oluwa se lo nka bibeli wa fun tale toni lo ko engineer Kaode Folari mori yin beyen duro re lo ko bi Bola Ogunbade ni to njo lowo obo ti mi titi dojo mejo to tun ma pade lori eto alalubarika e sele Alexafa lori radio Adaba Umoya jowo Ebenezer loko mi wa ni ku moro leke amile mero ede kata piloru ti wole asebi na ni mo fin kin o odi ojo mejo o
4: ti mo ba yi ko tun ani ti mo tun yi ka o si fele du mari nitori woli ilu mo ka ni ti buru ju e wa wo prophet gbogbo aye nkan sara si ani e wa wo ran si olorun alaye gbogbo eniyan tara ti e se sara ka se ledu mari prophet doctor alex omojowo jp aka sele ale owo jowo ise ju ise oro ju oro imo ju imo ipe ju ipe gbogbo ara kikadura to nte mi mo agbara wi be so be je be ina gboruko mi o dakari wo sugboruko jesus sajeran jina e sa ti meni te ni prophet doctor alex omojowo jp aka sele ale iba abe ti bo ni beta ba so nipa yin rere isoju ninu tabi laari ijo se ba ti pe prophet Dr. Alex but the world done ko won da yin lohun wa gbo iwo ta ye nda lam iwo to rona ba yo o dulu ilu ko o tete te ko ti atirise de ti je don ji wa ala iwo to ri awo lati fe gbo olose to ngona ba yo iwo to fe lo si loyin bo gbo ona ti di patapata afoya prophet Dr. Alex omojowo jp ti se ranse won ti de London Israel Jerusalem Canada to dan kiche no se se to ba nbo lati kare tabi latari gidi sa ti gbe okada ko so fun won pe won lo si celestial fari party to eyan mo si sele ale to wa ni simi lo lo ba oloko agbaluko arigidi akoko wa laye to po e pe wa si number yi 08035248215 Ani 08035248215 Jesus Loluwa
5: Number one radio Adaba FM Adaba FM 88.9 Akure.
7: The Goldberg Back to Bar promo is here again and it's bigger. Enjoy two bottles of Goldberg and get instant 400 Naira airtime plus a raffle ticket for a chance to be one of four weekly winners of 250,000 Naira each. So head on to your favorite bar and you could be our next big winner. Goldberg Lager, the gold standard. Terms and conditions apply. Not for sale to persons under 18. Drink responsibly.
8: Oh boy, this catfish sweet. Oh,
9: and I bet we bet influencer money they take ball now.
10: Bet influencer, what can be that?
9: Simple. Join Betway, book your game and share your code with your guys every week. Betway go summer you 4% commission.
10: Hi, I bet sign me up.
9: Enjoy Betway Bet Influencer. Share your code and weekly. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
11: On your track. Set.
12: Monsare Jayino. Adaba ṣì ń múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kì í ṣe ti alágbára. Adaba gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Adaba 88.9 FM ó ti dàpọ̀ kíní. Ó ṣíwájú, àwọn ẹgbẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn.